0: Kare mwasuza mutia mutabaro. Yebyo munju binebyo munju. Ebyo munju tebikutolwa wajangara mpaka libantu tulebigambo. Ndolwa lero nyakubite bya. Abangi muliyo mutieno. Mwebale jiwa koya. Nange ndiye namba weleza ngambe bye bibanyumira yemboza ntino muliyo mutieyo mwebale jiwa koya na fetulie na tubayiza mbanywanye bibanyumira nagwamo mpira kubade kutulukunya na nagade na sigaraba na ewe mpuliza nti wadi kapu ya umodemo ukweze kampita yonze mbawelezi kara tendeleze baba kumide mungu nengende neziranga mchamoga walele walele walele walele walele wuhu nagwamo wadi kapu ya nevere ntulukunya na nagaweleza mambi ya na sigaraba na ewe mpuliza nti lere mpira teri kwanza kampita yonze mbawelezi Karemba ni liza mumambi ya esazi Terera kuweleze wa magwe Wakarano, nyama nyama Kare muri kuchena musamfu akasiri sasa tumfema mafebradi ya simba Mpaka menu uja ya bembe Eno ya urugu mane musanyu kabala Kwa ni liza mumambi ya esazi zili kumi Zigena bazi wala kumi na bili yao Nja kuwa neri deo over Yeze kakosti microphone soja Ziru kasupidi katabali kawewe Kwa ni liza tena tera Tusawono kulama neki tujitambu za supidi milioni Yeze esanyo liyoyo abacha afuruta Yeze musisi awurugumia echitanda cho Yeze akera kumacha okujamu mvumbo eza suzemu matugo Yeze akera okukua esanyo ya degua suzeme ya kukubio mugo Wamba magane ti Yenze kakos de microphone soja
1: Oulidisa kakos Wanokulubukula simba
0: Chiba dire mu vachulile
1: Oulidisa kakos Wanokulubukula simba

0: okulabiriza abasajja jakomadde
1: nkyogedde bulungi kati katusabeko bagambe nti gwe mukisa gw'omukezi
2: olina omukisa mu bulamu obwo oba omukisa wagulika wammwe sinakyendi omukisa oyinza okuwaogenda gusanga gy'ogenda guno gwe mukisa gw'omukeeze mu mambi esaze ne microphone soja kakos
1: acyuma nkyogeza oludinkano ludaama gyolimbikuba ndowooza mbirinako lisiiti naye nakyowoomanya nti katusabeko katusabeko mukama katonda tumukoole ewatali katonda teri gezi oyinza okubeera awo nga n'ekyokuzzaako tekirina naye ate ye munaye katonda abana pulaani gweoyinza okuba okomye naye nga yewe mukama gaa ti kale raba agwamu amaanyi naye ate nze muyiyiza kirala kale mulaba akaaba naye ng'ate ye nga mukama gaa ti kati raba mututteko omusajja kati akaaba tamanyi nti mbadde muwonya buwonya byakatonda engeri gye biba byewunyisa tetuyinza kukola nsonga yadde ensobi nemu obutasooka kumuwa kitiibwa natenda okuba nga bimugwana kati sooka ove ku kitanda kyekyo sooka okkiriremuko katono va ku ebyo byokola n'oyo munno muveeko tusooke tusabeku munno mulekeemu katono katonda akulaba akulaba tusooka mulekeemu akadakiika tusooke tusabeku twebaza omutonzi nanyini gulu n'ensi oyo yabambe gwe eritaliko mpaji ayisa mutaka amazire gatalumira ekitiibwa n'ettendo tubimudize nga babukedde amakyaga olunaku olwaliro nze naawe nga tukyali balamu tumwebaze ku lwekyo amazima ga katonda mu ggulu yatuddiza omukka gwe tussa gwe tutasasulira gujja kugwekedda kiika ssatu bakutwaleko mu ddwaliro bakugambe nti ono yateekwa kuteekebwako byuma na okisijeni owulira akasente kebanaakusaba kale noffe tetulina gye tusasuliramuko ogwo so nga ate agutuwa ne tugusa n'atwebasa n'atuzuukusa ku makya nga bonna bonna emyoyo gyabwe giwumudde emibiri gyaffe giwumudde naye ate emitima gyaffe n'amawugwe gaffe ne gasigala nga gakyakola kale no katumwebaze ku lwekyo obukuumi bwo bwotulaze okutuwa ebyo byonna byotuwadde nga tuli mu duniya mukama katonda weebale ffe baani abaazaalibwa okuva mu mbuto z'abannyaffe nga tetulina yadde akagoye yadde engato naye kati abasinga n'ezimu engato bamala ne wiiki nga tebazambadde baziraba nga nnyingi mpitirivu engoye nnyingi bagaba n'okugaba naye ng'ate ebyo byonna gwe obiwadde kale no yensonga lwaki tulina okutendereza nga buli lunaku byotulazeeko bingi bye tusobola okuba nga tutunuulirako mukama katonda amatendo n'ekitiibwa netubikuddiza ffe baani abayita ku nguudo ne tutuuka gye tulaga ne tuwoza tugenda gindi tukoma ogundi n'okola pulogulaamu bwenkeera nja kukulaba gy'oli gwe weetonda kale nno bwe kiba nga kyekyo nga tekisoboka ne tuba nga tutambulira ku nguudo ezo ze tusangako obubenje naye ng'ate abali mu motoka ezo si yeffe obukuumi bw'otulaga nti otwetaaga n'amakyaga olunaku olwaliro katukusabe mukama katonda totugyako mukono gwo ogw'omukuumi totugyako ngaboyo eyesobola okutukingiriza ebikyamu okututuukako ab'emitima emikyamu basindike wala tugoba loosi mu bizinensi zaffe tugoba ebikyamu okufiira wamu n'ebirala ebyo ebiyinza okuba nga bijja mbulamu bwaffe tukimanyi titogera kibi naye n'amakyaga olunaku olwaliro twagala otugerere ebirungi olwo byonna bye tukwatako bibeeremu okukkiriza kwo mukama katonda ky'osunsudde okujja gye tuli tujja kukyebaza era tujja kuwanika emikono gyaffe tukyanirize mu ssaawa nga zino wagamba nti mbanzise ku ggulu erisooka mpulira okulaajaana kwammwe n'okusaba kwammwe tusaba amakyaga olunaku olwaliro otuteekemu abo abalongoofu abakukkiriza wamu n'okwongera okukutendereza otuteekemu abo abakozi nga bafuna otuteekemu abo abatuyanira entuyo zaffe nga zirina kye zitwongerako mukama katonda tujjanga kwebazanga okutuwanga buli kaseera ate era n'okutukuumira ebyo bye tulina tusagulire ebyo bye tuyayaanira ku mitima gyaffe atukuumire n'ebyo bye tusinga okuba nga twetaaga tujjanga kwebazanga okutenderezanga obutakoowa n'olunaku olwaliro tuweeremu omukisa buli afuluma okuva mu nnyumba ye agenda kukola mukama katonda alina kyayayaanira ebimu tabyogera bikyamuli ku mutima abirowoozaako ebimu abyegomba naye tukimanyi nti eggwe akebera emitima n'ogaba n'amakyaga olunaku olwaliro tukkiriza nti ketukulaajanidde otuwulidde ate era buli omu kyasaba ojja kukimuwa kale nno n'amakyaga leero tukuumire ebyo byonna bye tusinga okwetaaga babeere emikwano gyaffe babeere ab'enganda zaffe babeere bazadde baffe babeere ebintu ebyo ebyenjawulo bye watuwa ate era otugattireko bugattizi twongere okulaba nga tusaasaana wakati mu byenfuna n'ensimbi zaffe zisobole okulaba nga zaala zireme kweveera bwevezi mukama katonda omukisa gwe tugwetaaga era nsuubira nti ogutuwadde

0: Kuzimba nyumba walai kikikikibiri ne porote yo jogura no mugwaru kikikikikibiri no mujara go yagara no walai kikikikimkibiri muwari tubya kae ne DNA za bana bazikebera kugambya bebe cool big size my
1: Mbuzi za makaza atabuse kati DNA wabana abamkebera
0: Anchitegede Hey, wali wabasajja baina omusaayi ogutali mukwafu nga bwazaala abaana bafaanana bukojja kati yeebuuza era kati obaye ate waliwozaala omwana okubira sengaawo nombuuza oe senga ewaffe waliyo abaana bazalibwanga n'amakundi amanene naga ti eche olina kwaza dayire kundi eddene ntiye kundi ddene nnyo mwana wa ojja kujja eno twogere owulirayo kugambya ebyo tulakukugambirawo bwetwa kumberinza okubalya jjajjawo masiko gwotalabako nga yafadda mulyafaayo nga yalirina bakuteze olubaba nekakumalayo ziri abiri baba zise kusa ezibulayo baba ziri kumi na mwenda ezibulayo kwere sawa ekumi nemu ezamajago lunaku lwalero waliwo abangoberera ku mukutu gwange gwa TikTok muteeka okuba mulina kyemwalabye kituufu kituufu abawuliriza mambi ezaze waliwo enkyukakyuka ezigenda okujja naye nja kubasubwa nnyo naye ate era newowajujja okuba ngaowuliriza nja kubaera ompuliriza ku simba sikyo waliwo enkyukakyuka ja naye nga just era nga bomanyi nga tonnabakuzimba nyumba walayi kati bagaawulira bwabizanyiramu abadde etandiso binyonyola ate kati abizanyiddemu azembyakakebereka of course wawulira linya kakos ne microphone soja bwabanga musirikale ne bamugamba nti owaye nti kati kyukamu wano kyukamu eno order in order nange nzira mbonya wasema wasema kyosema kyenkoba kati kyokoba kyenkoba abakulu bwe bagamba nti mukulu wano gagati no problem kale no katugende tutereze ebintu awo nitubenga bitambula sitede baba tujja kuyitayoko ogenda kuba otandika okumpuliriza mu maaso awo gye bujja waliwo programu empya gyengenda okupanga ntandika okukola aziga kulukutira gye gaali gakutukutidde kitegeti kati ojja kuba onfune ate wano ŋenda balekerawo ate ekirala ekipya nakikambwe kitegede ajja okuba ngakuwereza mu budde nga buno kati kugamba kimu tirindirira naye nga amazzi gakulukutira gye gaali gakoze eki gakulukutidde ebintu ebitu biri tujja bwe tutyo paka tuwomesa ekintu mpolampola wano mambya njikulekere njikulekeremu omuntu atagenda okujja nga wakali otumanyi yeffe simba tulimala kale nyumirwamu nga bwe nyumirwamu ennaku nnaku bwompulira ngoga nti kale nkyamunyumirwamu ezisemba mu budde nga buno naye nja kuba nkulekerawo omuntu wano nzijja wali wali wali wali aya sinkerebe yazimba mugetola yeteba musenawo

0: kakula kunsonga izo speaker takubye meza akubye meza wawange wanji tata wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, sir. Yagamba tatukira dada kuchinyusu wali. Okuva wa pakawa. Aisemuko kuchimotoka. Ukari, omukuru umbaka parami. Taata ante ulida. Waganti watu kila dare yo jebajula. Katwe votu uka jebajula. Kwa atakata navaro kwa government. Aba kuru wabai sisi muku jimoto kwa. Vandaka sanda mutianeyo. Kasubile mtumuliburu unji. Banyo anji vangati mumpulidiza. Mwebale kubanga mtumule mpurokoma. Muliba sufu vitia. Atalu achisi wabuzako. Ni vanda mitiana abangi. Muliburu unji. Banda mubendi. Namo musula kumutuwe ngamviri. Abali ya chiboga. Abali ya chankwanzi. Namo mwebale kutulidiza. Abanda be 40. Namo mwebale kutulidiza. Sabo natuka kawe 40 neva. Tugamba baba tuba uli na mulira udani kriya konza ya basi katuwa chiwanga chilibwe chitio paramenti yo mulonzi wajukirizo yogo ya londa nga banjo buweleza mchitundu nenji kumekereza
1: emambi esaze
2: yasuse kuchikadirido
1: emambi esaze
3: yasuse ngo inawokela
1: emambi esaze

0: ebintu bya dieni kakati bilaika wabigenze wagenda kubera wazibu ddala buli muntu kakati alinge yazuku sera kirabika ebitongole bw'amalwali agenja ulaga kolente kateke no balaika bali kumudido wauli abino nga ne Jose Kaminioni ababe bonna yabatu tena abakebera dieni ene sura komu
1: Tinge yabaddewo enono yabadde yabakama babannaffe bonna bakola mpozi mu Nation Media Group banono be bannannyiniyo bonna bono balabya ddala nga bavasayiriza eri mwagakaani babadde mu kafuba mpozi ne CDF n'abagamba mutina okugulawo mpozi ekintu kino ekya NMG nyagala mutandika okubanga mufuna abantu abakola editing oba editorio nga bategeerera nga bantu bali professional okusinga be muyina ekitegeeza bagenda jigulanga abasinga obunji emirimu mye walalalalalalala
0: omukyala Miriam Matembe yakwatibwa gye buvuddeko nsooka twebuuza yakwatibwa teyakwatibwa nga tetukyamulaba ate olwajjuzi n'alyoka alabikako mu kkooti kakati olunaku lwajjo yakkiriziddwa neyeeyimirirwa wabaddewo enkalu ng'abawaabi ba gavumenti bagamba nti tateekeddwa kweyimirira kubanga ne mumaka ge bw'omunoonyezaayo tosobola mulaba nga bwe bagenda nga bamunoonya n'atalaayo bakkiriza ne bamweyimirira yazzeeye waka
1: ekibuuzo kiri nti n'omukyala Miriam Matembe yalabikako ng'atuuse mu kkooti olunaku lwa luli nga bamukwatidde era ng'alabika muti nafunamu obuvune mpozi mu magulu beewunyiza te enkeera ng'amaanyi gayina tebagalabanga
0: akakiiko k'ebyokulonda kataddewo obukwakkulizo obupya ku kulonda bassente b'ebyokulobya by'ebyalo bwe kategeezezza nti buli mulonzi alina okusimba ennyiriri alina okuba ng'alina n'akakonge si kumala gava eri modulo.

0: Sawo embeera bweti bagiraze bwe babadde basinkanye abamu ku bakulembeze abakulira disitulikiti ye Mityana okubadde ssente wa disitulikiti ye Mityana Joseph Luzige saako n'akulira ebyobulamu mu disitulikiti Dr. Vincent Kawoya. Abasawo bagamba nti embeera gye bakoleramu eyungula eziga okugeza ebizimbe bye bakoleramu tebimala, ebirala tebituukana na mutindo, abalwadde okubavumanga olutatadde, saako n'omuwendo gw'abasawo okubeera nga mutono, nga waliwo n'omusawo bwe yawonera watono okukakibwa omukwano bwe yali aliko omulwadde gwawerekedde okuzaala ku ddwaliro ekkulu ery'Emityana, kyokka yali abatambuliza mu motoka ey'obuyonjo mu kudda n'amwefuulira.
1: Bali bankwatidde mu nakasiya because I was escorting a patient in a public vehicle. Ate nga yali ankutte mu manyi, tutwala omulwadde tumutuusa Emityana hospital. When I was coming back mu nakasiya gawo nga bwe mulabawo in between. Amazima gafa namugula omusajja yanneefuulira na nekiro saawa munaana. Nze I have midwives there. They are all single mothers. Abasajja babalekawo because of their work and they chose to do their work. Niyo lina ameli na jana gamba wazali sa tebakula. Tebakula chwa kaza wa they really go through the law.
2: Neme seduwe mkwaze stevwa. Ili singo umuji. Infrastructure ya mjirabio. Labu mjirabio wenye kando mnene. Nebo yetunula. Akatebo katula kongo kiki na doti. Adengo ino kusuma sila isinga chukumi ino kusoro. No katula ko. Mbele ujedukole la mwembi. Mutuleke tuweleze. Te mutu nyigiri za nyate. Tufu wa bufubi. Wakati ya wama nyo kwanga uliweli mkono, nojia kumande, uisi notayo Saturday, ade mande na ukumangu.
0: Miingo Joseph, ono health educator, agamba nti ebyentambula bizibu, nga waliwo ne wamu, ewetaagisa ekidduka, ate nga batambuzaawo bigere.
3: Nyo kubira ni bananses, munaana, ina bananses, ba enrolled nurses, si bananses abayala, munaana ba enrolled, na hitu ina uwa na uka. Muna vya muhodi, abonade tuwa mixinga. Mchale yali badabere no kumatende tibwe wajulanga tuwa kuwana wali. Kati omuzali saa ino kubu ya azali saa ino kubu kemisinda sana mingu ya tateri. Ate kolotia mvitege. Ba field officer. Nani badeo kula amalwali yoko naga mitia nasa wikine communities. Na ye nino kutambuze vigero kutuka yo. Na ye chigere chino mwena mchimanyi. Chiwe chita ambula china wisoro kola chi. Okoma ne chikowa.
0: Sente wa disukiti ya mitia na Joseph Luzige. Ona abasawo abasabye nti yadde bakolera mu mbeera ya bugubi tinaye bongere okulaba nga balongoosa ku buweereza bwe bawa abalwadde kubanga ne disitulikiti ye Mityana nga bo abakulembeze tebatudde.
4: Sekanyonyi dwayo lisavinga ate abantu bangi ye dwayo erisinga mu constituency eno mutamazima mulina pressure ne mulina okukikiriza tulina okuweereza service delivery gavumenti erina byerina okukola.
0: Dr. Vincent Kawoya yatwala ebyobulamu mu disitulikiti ya Mityana ono eddwaliro alirambudde n'alaba embeera gye lirimu kyokka n'asuubiza abasawo bano nti mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja waliwo ebiteereddwa ku mwanjo eby'eddwaliro lino.
5: Naye nga ku mwaka gw'ebyensimbi ogujja chairman sekanye yemu ku developmental projects tugenda kuddaaliriza
0: Kuwasedume Rubogola Simba, Joseph Balikudembe, Emityana.
6: Ate abalunza bawangalira mu ggombolola y'e Kamira mu disitulikiti y'e Luweero, nabo basatira bukunku oluvannyuma lw'obulumbaganyi obukolebwa abantu abatanategeerekeka. Banono bazinda zifaamu zaabwe, bwe batyo ne bakkira ebisolo byabwe, ne babitematema, nga kigambibwa nti ebikolwa bino byandibanga byekuusa ku nkaayana ez'ettaka. Omuzo gwogerwako era ogusikyasa ensangi zino gwatandikira mu disitulikiti ya Nakasongola wabula nga kakati gulanze gwogwo ne gutuuka ne kuginnaayo ey'e Luweero era nga w'owulirira bino Erasmus Kigaba omulunzi ow'oku kyalo Namunningi mu tawuni kansi ey'e Kamira y'omu ku abo abalozeza ku bukambwe obw'abantu bano n'agamba nti ente ze eziri eyo 10 n'embuzi eziri 30 byatemeddwatemeddwa era ebirala ne birumizibwa bya nsusso. Kati abakuira ebyo by'okwerinda bayitiddwa bukubiriro okulaba ogubadde era nga n'omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Luweero Mariam Nalubega Sseggweyewo asinzidde n'alabula abali emabega w'ebikolwa bino okweddako oba si ekyo ekifa mu y'ebiraka baakukitegeera.
7: Erasmus Kigaba omu ku balunzi abaakoleddwako obulumbaganyi atubuulidde embeera nga bwe yatandise.
8: Baasooka kunkubira okwosa jjo nga balumbye omusajja wange alima yadde ajjidde ku pipiki ne bagikwata ne bagyokya ne bookya ebintu by'omulaalo byonna basanze nti teziriiwo nza ne bazinoonya nga tebaziraba enkeera ne bagenda baloope ekikyusa okikyusa n'abagoba ate eddayo e Kamira omusajja n'abagamba nvudde Kamira yeeri abasajja abatulumbye ku faamu kati ate muŋŋamba mutyanzireyo e Kamira ngenengwe mu batemu tebaafuddeyo abasajja ne bajja ne basiŋŋaana ente

0: siwe mundange woku ntu amanko mbiegi kiki no wanga sabi
1: aminiso abula musabu abula tili amalemba abula nilori amiza nyobula
2: nikitu njuri ngano no buonga bwa sprema buonga bwa sprema buli mwenjiri satinga buoma nyo ngano ya sprema tuwala buto mtono atingi nanuka otuwala obu debutono kule vyo kulia buonga ngano ya sprema esengwe maduka ne supermarket sizo na ngano no buonga bwa sprema bikuriwa mandila milaza habasangi webu sega round about kumasaka road sprema flane wita product ya mandila group
3: Kuloruoya, uzo badoti akuloruoya. Kuloruona, uzo badoti akuloruoya. Tumanyiruona, na wakanga balo kuloruoya. Kubengalo gwe, nange sembe do kuloruoya.

0: fufu.
1: Wamukaga nga kumi na lumu mwezi gwa musanvu
2: ye final ya neimbira byange Day of Freedom bituli byerere birakabyerere.

0: You buy your buy today and get the job done. Strong, reliable, available at hardware shops countrywide.
1: Ruwero School of Nursing and Midwifery Kasana Ruwero. Lye somere ryo mulembe mukyasa kine libangu labayizi masomo agobusawo n'obuzaalisa komotendera gwa certificate ne diploma. Tukolagana na marwaliro amanene mu Uganda yonna. Era abayizi baffe bayayanirwa nnyo ku katale. We wandise nga tebunayita lyakakasibwa Ministry by'Enjigiriza n'Emizannyo. Uganda Nurses and Midwives Council. Tuinaone basale ly'abayizi abasomye bulungi ate era tukolagana n'amatendekero amalala mu India, Kenya ne Tanzania. Tuli Kasana Ruwero. Kilomita mu yoko kuva ku Kampala Guru Highway. Esimu noti musanvu munana nya nkaga mu biri kumi na musanvu nsanvu mwenda oba noti musanvu noti biri noti mwenda kumi nemu chenda.
2: Botule nnyo mu jamu nga wetaaga okukakkanamu funayo bwoyiribe nnyo nga wetaaga okwetiriza nywamu. Omusana bwe guba pereketi we umuzemu n'omumidogwa ebbugumu bwe liyitirira we umuzemu nga wenywera
3: 7up super duper refresher.
4: Mujisambiddwa matumbi budde jiwedde gitya? Jiwedde gitya World Cup? Mweje jisambiddwa matumbi budde. Wandibango jisubiddwa nga webase. Kati manye ebyafaayo ebikoleddwa mu jjo. Basambi kyaba yatiikiridde. Ani amize nnyingi nga bikutuusibwako? Yuga kipotwe breeders.
5: Mufupe chensio na FIFA World Cup 2022 mukaga. Amacha agali otumie gwanga ya USA. Sobedo kubira nga wangula timie gwanga ya Bosnia and Herzegovina. Wali ku Levi's Stadium in Santa Clara mu California. Goze bile za Amerika ezibaisi za ugenda ku round yetimi ze 16 zitebeddwa omusambi Maximilian Tillman saako omusambi Folarin Balogun. Balogun atebeda Amerika goal esose mudachike first half yana mwetano wabula genze masi n'okufuna kadde myufu mudachike badde yankaga munya esha Balogun okubera nga atebera Amerika egolo mwuli camp umpira ogwechike pechensi yonna round yokusirisizawo n'afuna ne kadde myufu umpira gwegumu mwatebede goal asobedde okubera nga agenda mbya fayo ebibi afuse omusambi okuna okupira nga atebe golo mwodi cup kuraundi yoku siris zao choka na afrone kade miufu mpira gwegumu nga baso uka ukule cha fayo cho ukuli galincha on Brazil mwodi cup ya lukumirwe na yankaga mwibili musemi faino ya teva na afrone kade miufu mpira gwegumu mwibili ebili musambi gauchero na udinyo ya tebe golo mkota faino na afuna nekade miufu wali wa sabatu mye gwange ya bongereza kari nga ne mwodi cup ya bili mkaga mfaino Zinedine Zidane ya tebe la France gol choka na afuna buzibu na imako materazi ref na mu academy of mofaira yemu kalinga ne Florin Balogun asabedo kubira nga gena bya fayo mbadde galincha gawechera na Udinio ne Zinedine Zidane jo kubira nga teba mu mpira gwe gumo gwa World Cup atina afunira mu academy of America webade wangula 2-0 imbyo gwanga ya Bosnia and Herzegovina kurase dumere bogula Simba yenze Bruce Mutabizi.
4: Jibande yu matumbi hude kiwede jitia. Nga bibande vikutosi wako. Yugachik Pongwe Breeders Limited. Nkuko ya Yugachike sabi kidwa mungeri mpya. Wemu nango buwome. Nobu njibu ayo. Buwe wemwe njini buwomanyi. Jefu nire. Okupa mu supermarket. Heroes live inside the game. Eno World Cup tosunara. Tosumagira. Teri kwebaka. Tujaku kesa. Tugena gunyumiru wa fena live. Okuva mu America, Canada, ne Mexico. Wakunanga 2 July. Kusamu endo kwe chilo. USA ya kuambalagana ne Bosnia. Olo kusawa nyeze chilo. Spain ya ambalagana ne Austria. Yes. Teri kusumagira. Proso Mutabizi. Chua Mansegawa. Abudi Yambi muna Uganda. Aisha Powers. Hassan Kaziwe Sava. Omu Cambodia wa saba sajja Nesuna Julius wa sajja fumo Ngagu kutusu wako Bingo masavu Gonyiga stabili tano tano star Chenda mwemu hash Nembetika Aba wanguzi mbeti njebe yunira Kune mipire jukuwa munda Gonyiga stabili kumi star Kumi na tano star Kumi hash.

0: Mutele vwano kuchenda mumu samba kasatu femfe radio simbe mpolo gome ye dembe. Ida shikaziri ya makumi aviri mumu kaga. Ezaka itakusawa nyeze nchalu nako ya good morning. Iwasu zaoti ya wona. Awos tudengwa uliriza simba taksi. Nkwa niliza kulubogola simba. Waneno musimba taksi mutele vunange koni na lugwa na nyini tutu mama chanaku. Yes, matuwa butantumbu dem. Eranga nkuga manti nkwa niliza musimba taksi. Ene yafe tambula buli wamubuli kalo. Tukupa kalo kukalo kwe munange. Ali kulubogola simba. Mwenga nzikude wana akaima njogera nyongera akajochi atene nkuwa mwabachi akashoni weiza atene I believe akavi waneno kulubogola simba mwasuze mtia gwe munange ali kulubogola simba sawa ya fene soka mwetuwela na mauli la gagali kalo katunduko wasinzilo kuliriza simba taksi kuduka kuotula kuboda stage mutaksi stage obamu paka wasinzilo kwena ngo uliriza simba taksi ne wamoli munimilo osobalo gawereza okwata simu no recording a voice note na sini kako 0 musamvu 0 munana china na mubili nsamvu 0 musamvu awona ate masoka uwesha bila kaimba nika kuwa ni tugenda esawe yokubili mubila mwakade mwetu yambi la kekacha naku abantu batu totole ya kubizibu vya abwe ni tugamba onasani doku yambi wa sawa ya feyo kusatweyo mubila mwamula mwano obu imbo bocha gwe munanga alikulubogola simba sivoru kobo nywele nzeka ninyeko muganda wangeto seguka musimba taksi.
1: Wano musimba taksi akaimba ko sabake tukua wepo lile choice ya kaimba kocha tetulonza lonza tukukubira wo anti simba taksi nanda kujuza
0: Otele vukwate simu onyigire ko simu yangeri 0 musamvu 0 nya mwenda musamvu 3 000 sawa kaimba nga kocha tunyomirefe na tugende kulubogola simba kuoli gamba hello hello radio simba hello mkwana yeba se simuwa 0 musamvu 0 nya mwenda musamvu 3 000 Ouli nangeri jenzu ukusemu mkwano na wo ino kuwelanga uzuku sene umbo chali mchitanda neda sikuwa hello radio simba weba lo kuliriza sembe na muzinda rogo bako simu yo tuogelega nye bulonji bakuitani amanya kabode
2: Kakope.
0: Okay, saba kaimba tugende.
2: Pamisa kisema kula.
0: Kaimba chi?
2: Wana lono kumtubi tita na nmuruati.
0: Wangi sebo?
2: Wana lono loko ujakari.
0: Sibu embikola mkwano nkujeyo nkujeyo ino kunsabe chintu. Nga chon saba ochimanyi. Awono nilisogolo kwele nga tuchi kwa saga nyaburunji. Nenu wachise yongela yo. Akaimba nze kandabe kona kemba wanchi kwa saga nye. Awono tuwe renga tuwe yongela yo.

0: tusobola kukolako era ne bampandikira ebipapula buli kimu ne bangamba nkole ki ngende nkole sikaani ey'omwana ekyamazima kutuuka mu sikaani nga sikaani ya bbeeyi
1: nga ya sente mmeka
0: ey'omutwe ngeri 300
1: eya bebe
0: sikaani ng'ekyamazima sente sikoze eki siziina ate nga n'akasente kaali kali mukumba ezaawo ebiseera ebikekanokwe nali ntunze eki nali ntunze essimu kekamba ezaawo kati
1: essimu wali ogitunzeemu mmeka
0: nali ngitunze emitwalo gyali 25 olwo kwa 25 nga ne landlord gyakola kizaayagalako ng'olwaŋŋambye agenda kunfulumiza ebintu byange akole ki abinteera ebweru tekikyasasula neŋŋenda emulago natuukayo ne baŋŋamba genda okole sikaani omwana wo tugenda kola ki tugenda mukola ekyamazima za sikaani siziina siina kiyinza kukola ki
1: kati obeera wa
0: kati saano ndi kisaasi
1: mu nyumba empangise
0: enyumba
1: ezipangise oziggya wanga tokola
0: ate era baŋŋambye bagenda kunfulumiza kubanga olredi ezisente zenamuwaako naye yangumiikiriza bugumiikiriza zenamuwaako zenali ntunze esimu kuba namuwaako emitwalo gyali 10 nensigazaako emitwalo 15 naŋŋamba nkugumiikiriza ne mugamba ndi mukujanja b'omwana era yongera okungumiikiriza kasente
1: njakolaekyokulya
0: ekyokulya njiya buyiya maama olusiomwana
1: mukyuse kyuse kotambula otya n'omwana nga gwobeera naye notomutambulizaako kyakulya kuba kati ngaoyo tayonka aba alina okufuna ekyokulya kale kati oze wano ku radio Simba
0: neetaaga buyambi ekyamazima kubanga omutwe guno nga bwogulaba ogweyongera kugejja
1: lwaki tewamutwala embaale embaale bakolera bwereere embaale gavumenti
0: embaale natuukayo nawo maama naye mukutuuka embaale ne baŋŋamba nebamujanja nebamuteekamu ku akagulu
1: akaseke mwekali
0: akaseke nebakateekamu naate bukamala bamala okateekamu okuddayo ne baŋŋamba nti akaseke tekakola ki tekatambuza bulungi mazzi era bagenda kunsindika awalala era ye nali nakozesaakoko
1: soka okwate bino ebitabo kati gwolina essimu
0: essimu siyina maama kubanga nali nagitunda siyina simu yonna
1: kati ngenda kufulumya wabweru olw'okuba nti omwana akaaba
0: yenyabo
1: ok gwe munange ali ku lubogola Simba twagala kuyamba ogenda kufulumya wabweru soka ofulumya wabweru twagala kuyamba ku muvubuka ono Mugabi Saulo ku myaka 23 wa Kagadi gye bamuzaala naye ng'abadde atetenkanyiza muno mu kisaasi mukyala we Nyakaisiki Grace bwe yazaala omwana w'omutwe omunene ogulimu amazzi kakati nno n'amusuulira omwami ono kati omwana awezeza emyezi 6 naye omusajja yali mukutawaana naye muvubuka wa myaka 23 yukani imagine emyaka egikola kati gyali mukwokya ali mukutuuza mwana kulera mwana ate nga taliiko buyambi bamugamba kolayo sikaani ya 300 300 n'agamba nga nyingi nnyo nga tazisobola kubanga n'ezimubeezawo yali atunze kasimu awo nno wetuli twagala tumuyambeko omwana we asobole okujjanjabwa baali bamutaddemu akaseke naye bagamba akaseke ate tekatwala bulungi ndooza nga kalina ebizibikivu mu nda omwo kale gwe wenna asobola okuyambako 0772 7176 tulina ne 0752 633 33 Nyakaisiki omwana wamuleka bw'onozaala owookubiri naye n'abeera bw'ati ng'era naye omusuula ebyo n'ebisingawo kanzije
2: kyannaku tebabbaluwa wabula mazima ageyogerera.

0: oli kulubogola simba bamuise skuplama edachika wetu kogeza ziri ebiri bwezi tezula yokwere sawo musambu ogwetu ntio nakulwa lero agambye wadde ndi mubinyo na ine birungi byogere banange waliwo mchala na ngendo wanogweseba zize ya wado wacha na kwa mutwalo we bale nyo teo pista sentongo nayo wadde enkumi satu tweyanziza tweyanzege banange obe waliwo beseba ziza naye mwebale nyo mwebale dala mchala na ngendo teddy tweyanziza nyo webale omutwalo era twagufunye webale nyo webalire ddala wanaba ogwesebaziza waliwo nambi kavuma Irene simanyo banakwebaziza watu wadde emitwalo etaano bambi tweyanziza nyo tweyanzege olw'obubaka obwo bwe muwadde omuvubuka Saulo asobole okubeera ng'alabirira omwana era tukunganyiza emitwalo nsanvu mugumu n'enkumi ttaano omulenzi ono agende ajanjabe omwana mbebaza nnyo bassebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire ddala nze njagala giza mu parking mwebale kuyamba ku bantu olunaku olulungi.
1: Omanyi kye weetaaga.

0: Let's do this.
1: Kulika mbulangu dachika siri msambu zokai zivu lukubira nga ziwele saa mwenano chari kusimba chenda msambu waka siri sasa pino chenda mbili ya kasiri semu sako www.radiosimba.org dachika zizi nebula yo nganya nangiria wangu densimbi za bingo emiruni yensimbi so yingira bingo masavu zanya bingo zanya bingo zanya bingo usita bidi tano tano sita mwende muhashies ufune chance ewangu la emiruni yensimbi chikanga nyia awangu de bingo. Yes, now tumutege denga ne center azifunye so zanya bingo akasemba akarero afune chance yokubira ngo bangu le milioni ya lero usita 255 star muende mu hashies nenga agat fans fans nga begali chalu ise guru basobada okulangirira nga balese omusambi kubese mako palestra nambagamba ko no mako palestra asamanga wing back wali ku timu ya Atalanta. So Chewisi ya mulangiri daya sabido kupeda nga jaku pando mkadama kumi atano mbutano. Chewisi ya mwela ganti defensi ya yu bagala kupeda bajitereza bulala bajangini poza amanyi kufanga ni mwela futubaka baba viridua kuma kukulela agenda kutumia Rio Madrid nga vude mwaudi cup maka kukulela agenda kutumia Rio Madrid. So edo kusaidi ya diyo balese umesambi Mark Parestwa Marco Parestwa kusaidi ya namba satu wadenga jerele hatu asamba uo na yuko chijabi Alonso nido msambi kubese Pep Chavaria Pep Chavaria aweze mia kijobu kula bili munana waklabi ya Rayo Vallecano Chewisi gwe ya gara fazo kufira nga vale ita asikile maku kulela ya genzo kutime ya Rio Madrid. So Chewisi vete li bize mtransfer windi ino. So Chewisi kocho mpia Jabi Alonso elano achalo anakupira nga tima ajuwa ichifana nyechipia muga transfer za watu wise na waklabi ya Newcastle United bagala funa musika wa msambi oli amanyidwa nga Anthony Gordon goba tuweza kutumia FC Barcelona aba Newcastle abo bakanyiza ne klabi ya TS Goffenheim jamani okubera nge baguza omusambi amanyidwa nga Bazumana Ture. Bazumana Ture nzawe ya EverQuest ye Bazumana Ture wa miaka abiri bamusalanga 2 March 2 mukaga yanga yasambie nga timu ya gwanga ya EverQuest ekubwa timu ya gwanga ya Norway goes bid kwa World Cup. So abade kuti yes girlfriend ye Bazumana Ture so musambi we miaka 22 yavamo academy ya club ya EverQuest ya ASEC Mimosas ira na bila mklabe yu wakatuwa bili bili mwili paka bili ya bili mwena suzuni ya bili ya bili mwena bili ya bili mwena tano ya kende Sweden mklabe ya mabai IF then aguno mwaka mwa January na banga agenda mklabe ya TS Goffenheim omgate nisubudu kubila nga abate bila gawu zabade tano mgemi za sambi ya anamu satu suzuni wede so yoyo bazimena tuli na banga watyo klabu ya Newcastle gwerita kupaundo mkadama kumi ya na ngo musika wa Anthony Gordon kati abatuva akawu nebana Uganda baida wapo angali ya musiziri Norway, Denmark, Sweden, Belgium, Netherlands, Germany, Finland nebanyanyi bawe okuva a UK, a US, a Greece bakubeira wali mumipira nate eja bana Uganda abawanga alira mpozi maga amawanga mpire ejo jaguno mpozi umaka jiri Netherlands mchubiga Amsterdam. So okuva ne Friday incha paka Sunday so bagenda kubeira eyo nate weekend yeno banyanyi babwe na mwena basamba kati saa zino wali mu lugendo batambula okubaga bolekera mpozi pre jigendo kuba wali Amsterdam so mbagalize okubera nga munyumirwa ni nabatemba wa na kubagubirira bulungi tegere abantu nga mugisha abantu nga nasi nasa kalungi mu performance mutia timu za mwezi zikoze zitia. So ebira la tuja kudingana wali mu preview ya game ya World Cup ya Spain Austria wali sample zinya na vama wali gisawa sapa wanya kubawa tenzi jane timu yuna full board kuliende mwogo mpira pwesi naba laba na samba echiro kumanya niya itauge na kula round of 16 kubasamba na pechiro patu kwenye Croatia wali Austria na timu ya Spain na basambe chiri kusawa nyana balala chovokula kutoka kusimba yimpulu kumede menega gomu betinzi nubuja ngavude kumizinda alu kwedi ya feriko VIP VVIP na katambula ilo kunaba katambula kwa weekend kufuye chile sabili ne VIP sako VVIP kutisezencha kwedi ya sigala yemu ya sita nimili kumi sita kuminatano sita MHS sigala ngonjigele kwa beti inga wa jemi pire jiliyo kwa voice ven simbi kusita nimili kumi sita 15 stem HS wa super single OD2 plus na OD3 plus kwa DJ Star 210 615 star BHS tufinye omwanguzi wa bingo awangu de a million yensimbi omwanguzi ono aliku namba ya Airtel eraze amanya aga James Mugo James Mugoda Mugoda muri muda bo abera Mugoda James Mugoda namba ya 0 5 7 8 3 9 dash dash zanye bingo sawa zibade musanvu leda chikasatu mukaga so bwatyo yasobeda kupira nga wangu la bingo e milioni ya lero nina mukubira simu nga nakava kumpewo so agadabe lenguli wejo berenari mani mfasha usimie pwezi ya vudeke ya wangu densimbi ya ze guloso neka mkubile nga nakavya kumpeo mkuru Mugoda babaka wangu densimbi nga gemanya matufu gali kunamba yunga gemanya gopo za agada langa siku penga ato aidi wa kwesa ya mtu mudala sumu sangu na guwele nja gade just being kugamba tu yuga yuga so ata wangu densimbi za bingo toga manyi walio kubangu le densimbi walio kwa chito chito mgemi ya Spain ne Austria chokate ne mchiwanja wakati wa saa 2 ni saa 3 ile wali okubangu le nsimbi za bingo sigala ngwanyiga kodi ya bingo masavu ya 6255 6 mwinda MHS mbagali zo kubere bulungi mwinda bere bulungi
0: Ebyo byonna mu Simba Sports naba kugumbye mizanyo nga babisoma mpawu yabigira ku mulimu kati nencha tulindirire
2: Dokumanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo kumanda mobile ne data nga amali nnaku 3 nyiga *1896 MHS ojja kufuna ennyongeza ya 3 nedda kiike z'obwerere okukuba amasimu g'amanda manda mobile koleza MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission
3: Gwe, sisi ejo.
4: Hey, ejo chechiriko.
5: Iisha, leka nawe. Eyo kesi biyu mobi app.
4: Kugambi eno yeriko.
3: Ninga ruachi.
4: Neno app, o banking ambagira o chap chap.
3: Chechete nini?
4: No wereza ni nsimbi, bo sui.
5: Ha, eyo yeriko.
4: Ateno sasuna ni birzo, mubu angu dara.
3: Mfunye wako kufamba na mama sanyarazi.
5: Bagambache.
3: Eno yeriko.
6: Downloadinga KCBU Mobi app ezidwa ujanga ya mulembe au nyumiru kubankinga bunambiro esawa yona wuna wuli.
7: KCB Bank Uganda. For people, for better.
6: KCB Bank Uganda. Elabiduwa Bank of Uganda ngerani sentiza baka stoma ziku miwe chitonguli echa Deposit Protection Fund.
8: We sala na we mkulo mudo. Kulo mudo. Tabuka mudo. Kande
9: mwami mkula na yende enda lo zimba vili. Dese nara vama kwa mungano.
8: Kula. Kuneri yuna kula.
9: Nenja la zimbu demuru wa kula mudo. Tukudo mudo kuva kumacha. Nenjuba yiye gwera. Yukati kunoko no musiri gwe mwanyi. Tunagumala yodi.
8: Kula.
9: Nero atite tukoze sadagala lita mudo.
8: Ah, as a sentence sister Azina. Ofu ilo mudo negujimuka bujimus.
10: Chechiba kuzo mudo. Ngansanji yale se glai. Itabuli chikacha mdo chelikona ko Mubu nambiro Okulika salamamba Chuchu Orumbugu Kalanda rugo
11: Lito mudo mbili mebi ya mabanga magazi nge mwanyi
12: Evitoke
11: Koko
12: Emiti
11: Elanga lita no mudo mnimile zitekewa tekewa Okusigibwa mu
12: Nabula miruzi wakati we chikumi
11: Nebisatu
12: Ngo sinzi la kumutendiri wa mudo kweguli
11: Okuongereza kubipi mebi baddeo
12: Kati atetu kuongedeke chipimo cha half liter
11: Ateno
12: Kubeye ya promotion
11: Bisange Monsanja Agrochemicals Limited
12: Nembadu kwa guna Gatundi degradivi obulimi
13: News, buli wamu, amawulire we gaba. Gonna agesi kakusaweno.
14: Waluwa bofisa wa parliament okuline Kristo Bola wada kulida ebye mpulizigenya ku parliament abagombeddwa mu bwala kabate bizibwe kwenyigira muzigu buli wenguzigana namalala mu bujjuvu galinde.
15: Thank you.
14: mwebale kubanga mucha uliriza Sedume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu wakubatu saka maulirage sao munana mwujovo. Waliwo okunoonyereza okutandise ku bofisa ba parliament ya Uganda nga mulimu ne bofisa abokuntikko nga batebezebwa okwezza ensimbi eziri obuwumbi n'obuwumbi. Emisango gino gitebezebwa okubanga baagizza wakati w'omwaka gwa 2023 n'omwezi ogwokutaano 2026. Adilo Daniel akulira abakozi atebezebwa okubanga yakyasinzeemu ensimbi ennyingi ze yabulankanya ziwera ddala obuwumbi 14 mu bukadde 6. Chris Arico Obore adakulira ebyempuliziganya era omwogezi wa parliament yatebezebwa okuba nti yezza obuwumbi 5 mu bukadde 12. Otebata Vincent ye atebezebwa okubanga y'omu ku bavunaanyizibwa ku by'enkulaakulana atebezebwa okubanga yezza obuwumbi 5 mu bukadde 12. Okema Leonard Ngono ye muwandiisi mu ofiisi ya speaker atebezebwa okubanga yezza obuwumbi 3 mu bukadde 14. Rajab Kaya Semalulu omu ku bavunaanyizibwa ku by'okunoonyereza yatebezebwa okwezibika ensimbi eziwadde obuwumbi 2 mu bukadde 10. Waliwo n'omukyala Tebanna mwatuukiriza mannyage yatebezebwa okubanga yezibika obukadde 7 mu 5. Abantu bano bawere nnemba n'emisango era mu bano kuliko Okema Leonard, Chris Obore, Adilo Daniel, Kaya Rajab Semalulu, Otebata Vincent, Amne Mureva Methods. Abantu bano bafuna ensimbi obuwumbi 10 musako eya parliament nga bakimanyi nti gwali musango gwe baali bazza wabula ne bagendera ddala maaso n'okubanga bakozesa ensimbi zino. Ate omuyimbi Jose Chameleon avuddeyo n'asambajja ebitandise okubungeesebwa nti yakebeza abaana be DNA newandulako omu. Jose Chameleon aina abaana 7 batano baddanira mukyala we gwe yawasa amateeka Danila Atim ate abalala babakyala balala. Bino ebadde mu lupapula lw'amawulire olwa bukedde nga bagamba nti omuyimbi ono yakebeza abaana b'okukkakkana nga waliwo awanduddwa. Chameleon bino abisambaze agamba nti agoma tugambuza agamusibwako ku mulisengo avudde n'akukulumira olupapula lwa bukedde awamu ne munnamawulire Joseph Atseguya.
15: Ebya ddala ndi so devastated. Ndi munyivu nnyo. Simanyi Joseph Atseguya lwaki olugambo lwasaze kutambuza lugambo lwa buliba na kulimba abantu. Nze bulijjo ndaba ng'akola olugambo lwenetuza nti abikola bukozi for entertainment. Naye ate ekya kya famire yange akyesonyiyiri ddala bro. Eno famire yange njiriba n'abaana bange ensi yonna eraba famire yange njiriba nayo. Ne kati addidde abantu abalimba ebintu bitakwatagana ebintu ebitalina mazima. Joseph Atseguya njagaza ki? Ayaga kutandika kwawula abaana bange. That is really bad. Simanyi oba kama we balaba nga awandiika ebintu eno ne babitwala nga biri serious wane basanyuka oba n'okuba mu ngalo nga ayogera ebintu byawula famire z'abantu. Abaana bange ali yabapimi yabakeberedde wa sadde bana yankuddeko nyiwa nkwegayiridde nnyo bw'oba osodde omukubira mu mukubiri mu mugambo omusajja oyo ashinge public apology ng'agitunuza eri abaana bange kwata ina byayogera tebiyina mutwe na magulubulo biri very wrong. Tebazanya famiri z'abantu bazanya ku dini z'abantu ebintu babizanyira kuti bantu babiteesezaako.
14: Ate oluvannyuma lw'ekibiina ekiri ku ludda oluwabula gavumenti mu ggwanga ki National Unity Platform olunaku olweggulo okuvaayo ne kifulumya enteekateeka yaakyo mwe kigenda okutambulira wakati mu kweteekerateekera okulonda kw'abasentebe b'ebyalo abakulembeze b'abakyala ku byalo awamu ne bassentebe b'emiruka kugenda kubeerayo ku nkomerero y'omwezi guno. Abakulembeze ab'ekibiina kino mu disitulikiti y'e Mukono basitukidde mu ngeyategeko gw'ekyayi okutandikirawo okuteekateeka abaagala kkaadi mu kaufube ow'okuwangula akalulu kano. Kasozi Mugagga.
16: Ejjesula w'ekibiina ki NUP mu kibuga Mukono, Richard Rugobika Silivu ng'ayogerako ne Radio Simba, ategeeza nti nabo basitukidde mu ngeyategeko gw'ekyayi okulaba nga bateekateeka abagenda okwesimbawo era bwatyo n'akuula bannamukono yonna gye bali okulaba nga beenyigira mu kwewandiisa basobole okulonda bassentebe baabwe ababatwala.
17: Ekyamazima nga National Unity Platform tuli ready okulaba nga twetegese okubeera mu kalulu kano akajja akabeera siwa era twagala okukakasa eggwanga wano e Mukono ffe tugenda kuwangula buwanguzi okulaba nga ebifo byonna tubitwala nga NUP. Tuyisa abantu okuva nga lumu paka nga mukaaga interest forms bazireete okuva nga ennaku z'omwezi 7 paka nga 9 tugenda batukola harmonization okulaba baani abalemeddemu ani gwe tuwa kaadi okuva ennaku z'omwezi nga 10 tugenda batulangirira baani abayiseewo nga ba flaga bearersi baffe enaku z'omwezi nga 10 na rumu paka nga 12 tugenda batu ina complaints banja bagenda leta petition ono ba muwa dekadi olokuba mukwano gwa mubaka ono ba muwa dekadi olokuba mukwano gwa meya ono ba muwa dekadi lwa kubanti mwana wa agundi so ze enaku tuzitaddewo okulaba nga tutereza so enaku z'omwezi 13 paka 18 endorsement zibenga zitambula talokunga bana Uganda bonna nti ekyamazima kiri nti kuandika bana Uganda kuandika kutandika na kuzomwezi nga mukaga paka 10 nono obo yagala nyoka sozi nga yeye simbi okuba LC1 wa wamwe ntoja kulonda chenjaga rutegeza bana Uganda kuno okulonda kwa ukanane kuli okulijeno kuba kulijeno obo rondira mbali rondira mbali kuno kasoba ne national ID ojjane bakuteeka mu kitabo nolonda kya person wo kasoba oli mtuze wechali
16: baba mu kuba sente bibe twogeddeko nabo bategeza anti siba kuumula ateba kugenda maso no kuwenja akalulu balakenga basamo bwesige ateba balonde babelenga bamalirize mirimu gamba nga okusabaano kugenda ku masomero sana abavubuka abamu okubalaga ebirunje biri mu kwekolera mu kifo ky'okulera engalo
18: amanya gange nza sobola beti kya person yero siwan maternity chef ya twalibwa ku vira dano kulansi paka kuchenna kuteri wavulu paka kubaloma nolwekyo njagala okubasaba abantu banga batuze mwenna banange abo maternity bananga bagala obwerufa bagala obwesigwa ono kya person wamwe nindi dalamba de mwesigwa ebintu webije bya government mbibategeeza mbibawa nesesigalizaayo kubanga tulina okuweereza abantu baffe tunja kufuba nnyo okulaba nga abavubuka baffe bakola nga bava mu mize emibi okuba amataato okunywa enjaga tulabe nga tusobola okubakwasaako okulaba nga bakola tusobole okulabirira obulamu bwabwe ate ne famire zaabwe
19: erinnya lyange nze Sebulinda Godfrey ssentebe w'ekatikkolo seero ekituufu nkomawo olwa bino na bino musajja yasanga katikkolo ng'eriko ekintu kye bayita kuba amayinja nga waliwo abaana abateekeddwa okubeera nga balina kubeera ku masomero naye ng'ekituufu bazadde baabwe babakeeza mayinja soka ne ntandika n'enkiiko ze natuuzanga ng'ekitundu okusomesa abantu ki omuntu yandiweeredde omwana
16: okulonda basente b'ebyalo kugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno era nga kuli bakwa kusimba ku mugongo ku lwa Sseddume Lubogola Simba nze Kasozi Mugagga mu disitulikiti y'e Mukono
14: webale nnyo munnaffe Kasozi Mugagga ate amyuka akulira ebyobulamu mu disitulikiti ey'e Kayunga Oliver Businje mweraliikirivu olw'omuwendo gw'abaana abazaala nga tebaneetuuka okulinnya enkandaggo mu bitundu by'omubyalo ate ng'ekyennyamiza ab'enganda zaabwe nga mwe muli bakkojja bataata ne bajjajja baabwe be babafunyese embuto Latifa Nalubowa
20: Businje bw'abadde ayogerako eri abakyala bannakabutuzi abadde bazze okunywa eddagala ku ddwaliro lya Bale Health Center 4 mu ggombolola Bale mu disitulikiti y'e Kayunga agamba nti afunye okusoomoozebwa kw'amaanyi ng'azaalisa bamaama ab'emyaka 9 ne 12 nga bano baava mu ggombolola Galilaya mu mwaka guno gwennyini Musawo Businje agamba nti abaana basaanye okulekebwa basooke basome nga tebannatunuzibwa mu nsonga za kikolo.
21: Nina okusoomoozebwa gwali gwa kusatu lwe twazaalisa wano maama w'emyaka 12. Egaliraayo eyo emyaka egyo mbadde ninayo maama ow'emyaka 9. Kino nkyogeza nnaku tuyina bamaama ab'emyaka 9 bamaama ab'emyaka 10-12. Tebereza oli kunywa ddagala ne muwala wa alyawo bannange nyongera okuba omulanga tuleka abaana baffe basooke bakule singa fenna twatandikira ku myaka egyo tetwandituuse wano tewandizadde baana abo oyo mwana abeera mwana ng'alabirira mwana katebereza omwana ow'emyaka 9 omwana ow'emyaka 10 akola ki talina kyakola naye ekikwewuunyisa abasinga aba bafunisa embuto bakojja bataata bannaye tweddeko
20: mu ngeri y'emu ayongeddeko n'asaba maama okuddukira mu malwaliro we babeera baakafuna embuto kubanga kibayambako nga bba abasawo okulaba omwana ali munda oba akyali mulamu
21: bakyala fe abakyasinze okuzimba Uganda omwana oyo olubuto olwo botalu kwata bulungi botajja mudwaliro nga buchali omaze okuyisa omwezi nga togenda mu nsonga za feza abachala mwezi gumu oguddako jangu tutambula olugendo bulungi awamu tuina eddagala erimu le tutaina kozesa mu biseera ebyo ebya ameza asatu agasooka naye buli lwe tubayita tusigala yeeyo naye tukubirize ne bali bannaffe abakyaliyo nabo basobole okujja gavumenti erituzimbira awo woodi yaffe kiki ekitegeeza tuve mu bamulerwa tuve mu kiliniki zino zino ezituliraanye tujjewa wano tuzaalire wano tunywere wano eddagala tusobole okugenda n'abaana baffe abaki abalamu
20: ku lw'abakyala n'abakyala w'ekyalo Bbaale Carol Nalubega akalaatidde abakyala okuwa abaami baabwe ekitiibwa kabeere ng'afaanana atya
0: nye Katonda alina ensonga lwaki akutonda ng'olina amabeere n'akufuula okubeera omukyala omukyala abeera mugumiikiriza mu bintu ebisinga byonna nga kyamaanyi bwange bwagambye nti abasajja oba abaami beesuleyo ogwa naggamba n'oddayo waka ku ssaawa 10 nakuuza ku ddwaliro obadde okulayo ki n'obugamba singa naawe osobola ogendeyo k'eddakiika 3 nakugamba sisobola naye mbeeba z'olw'obugumiikiriza obwo bwe mukola ne mufaayo ne mujja ne twagala nammwe mugume mujja kuwangula nga mwetiisa abaana abo munda mukama jabayamba bibeere omusingi mbulamu bwammwe abaami bammwe mubawe ekitiibwa oba afaanana ate oba atya oba oliwo twalufuna mwani oba mwani oyo gwe wasiima
20: kurasa dume lubogola simba latifa nalubowa wano mu disitulikiti ye Kayunga
14: webale nyo latifa nalubowa nyongera kujukiza radio simba yekutusaka amawulire gaffe gano 14 zedakiekeza akayita ku ssaawa 8 ez'emisana bwega twebegabaddengo gakusomera nze amina nabule kajimu amalaga gena kuba gassaawa 10 ez'olweggulo tova ku radio simba empologoma y'eddembe

abana be makurubita makurubita katiti kanyankore wanga ali katiti yao katiti mama abana be katiti kalasa ndabawa awona kanyanda bukwesese mutoka peka abana be samuto

chari kuchena musamva kasisa tufe mafredi yo simbe mproko menunje ya dembe wakati imu bato feed mproko membozi ya mkafuna live of course yenze msajia weka yunga zato doku pange seo ngazitema tema soko utakeya kampana guwaka susu utakenyini ya kakasama ndunti wendi zari.

0: Enyingiza yo zinonsesaamu ne bakuwaayo kye bakuwadde 16 ku buli 10 biddize gavumenti. Kuba nsuubira n'emabega obadde otusasa emyaka gyonna naye nga tolina ky'otuwa. Kati tusese nga ne gavumenti nayo bwesika.
1: Naye funamu. Nkaaga ku buli 10. Kuzaakoze nga magoba tugambe mu kivulo oba mu mbeera yonna.
0: Tetunatunuulira magoba ono withholding tax. Kuziri eziyingidde ku bumpa.
1: Eziyingidde.
0: Omwaka bwe gunaaba guggwaako. Wano mu return gy'osiiga eggalawo omwaka gy'empita final return. Awo ojja okuŋŋa nti naye obungi bw'ensimbi ze
1: naye nazikuwa naye nga saazikola.
0: Naye nange mbaako bye nsaasaanyizaako nga bizinesi. We nkolera mpangisaawo, nkuba obupande, nkola ki, nina bino nina biri, mbeera online nanga bino nabiryo nabiri. Kati ye nsaasaanya tugiggyako. Kati ziri ezisigalawo ze twandibaliddeko omusolo. Bwe tugamba nti nno tubale omusolo, awo tumala okugubala. Oguba gwandibadde 40,000. Tukwata kali ka 6% akaakuggibwako. Ne tugaa kaleete wano kakendeeze ku zoona otuwa. Mulimu ate kwongera kumpa ng'ate n'eno oyina ze wakola ki? Ze wasooka n'ompaako. Kati tukendeeze kate olyoka ompe ka balansi bwe kabanga ddala
1: kanaabaawo. Tugambye 16%.
0: Kubuli 16%. Nnyamu.
1: Okay. Bwe tuvaayo eyo ensonga ze nasimbye kesira zibadde bbiri amendments ezo ne whistleblowing eno gyogereko
0: ate n'ekirala amendments zino bwe tuba tuzitaputapu oba ogenderedde nnyo nsinze kwogera amendments ezigwa mu mateeka amalala okuleka Income Tax Act ne Excise Duty Act ensonga lwaki sizirambuludde nnyo tukyalindako omukulembeze waffe ow'eggwanga ateekeko omukono kyempita ssente bw'ateekako awo nja kuba nange njogera nga ndi mugumu titewali kigenda kukyuka kuba ebimu nnyinza okuba mbirina mu nnongoosereza naye nga naye bw'anaasomamu agamba nedda wano mukyuseemu kano abantu bange kabanyiga.
1: Kyokka olinasigala agamba omukazi bwe yajja yayogera twamuwulira yali kusimba.
0: N'agamba
1: nti kino
0: kiba kikyusa. Ky'ova olaba nti ze nsinza okwogera zibadde tezigwa mu mateeka ago. Zibadde ziri mu VAT, Tax Procedures Code. Mpozi n'okubuulira abatuwuliriza abadiringa ennyo mu ttaka. Tetwayongeza kukyusa ttaka. Katundu kakyali kamu. Kali katundu kamu n'obutundutundu butaano. Ye 1.5% bwe tukyali. Yali kyali kirowoozo ekyali kyagala okwongeramu naye kirabika abakiise baffe abalungi tebaasobola kiisa ne zisigala gye zibadde.
1: Nga URA embalaba mukuba omulanga bantu ba bulijjo bakwatire wamu nga bawiwa omusolo buli munnayuganda kikukakatako tulwanyisa obuli bw'enguzi twewala abantu abagezaako okwewala okusasula emisolo tulwanyise n'ebirala ebiringa ebyo munnayuganda oyagala akikola atya okukwatira wamu naawe
0: munnayuganda kyenjagala akole nanga ntemyeko antemezeeko ddala lwa nsonga nti nadde akaseera ke tubaddemu kali kabadde kaakazigizigi kati akaseera akaakazigizigi nga buli omu yeetala kiba kitegeeza nti n'anaakutetenkanya akubeera kumpi aba ayagala nnyo okulaba akutetenkanya atya kati mu mbeera y'okutetenkanya ate awo nze wenzigira nendaba nti ate tobbibwa kubanga tulina nnamba zaffe kwe tutajja kasimbi tiwoba otulabulako otutemyako osobola okuba ku 08 00 25 77 00 iyo tejjibwako kasente n'otutemyako nti naye waliwo wano aŋŋamba bino nyongera obajjukiza teri musolo gw'osasula mu ngalo za muntu omusolo bagutwala mu bbanka oba balagira bbanka yo ejjeko ensimbi ezimu ezisindike ku akawunti ya URA oba batuwa cceeke oba okwata kasimuko ka mobile money n'ogamba nti kaŋŋendeko ndabe wenaasasula akasente kano nga sivudde ku dduuka lyange naye nga mpise mu nsasula ey'enjawulo naye musolo tebaguwa muntu tewabaawo akulimba emisolo gyonna gisasulwa mu bbanka kubanga buli lwotandika okwesiga abantu n'omuwa omutemwa tintuukiraayo

0: kukakasa oti anti anatuka. Chuvola banti tuwalete nsasula. Ngazanja ulo nti neku mobile mana otula muduka. Nugamba kansasulika na akapapula. Aka income taxi. Jine mituwale kumi obabili. Kanji sasule chuna chonchi vemu. Bale mekumanja. Atenta aniko mwaka. Ngandi mburu unji. Okulaba nti ntandi kolugendo olupya mu business yange.
1: Mwecho waloka mkenjagalo ntangalizemu. Bwengenda mkumulamu. Koma ukusomera bibuze bya kusose wano. Bana Uganda tuina nye nkola ya tebi nkwatako. Na ye munteka tekene ya whistleblowing. Abantu mbade mbalaga. Ibijigende ruwamu nengeri jenzo kutuyamba. Na inja kade okatilize. Nze bwendabo uli. Ngali nachi awamu ne aisewo. Binkwa atira kuwa, mfunira wa, mfiriru wa.
0: Bula buli, nga inashia wa.
1: Ndiyo kenta andike na ukuleto urugambo, nga betutero kuogeda.
0: Obo kuzo urugambo ururunji, chikuwa atira kuwa. Mshimanye ntibuli musoro, buguta tuka, jigui na kutuka. Oba negutuka yunga bagumimie. Nawe kenyini obo bidua. Kubanga nze gwe ninda, wembaka tugeze. Ninde akakadde kamu nibatuuse mitwala abiri kati nange mba sikoze bulimu bulungi nawe kenyini obato nyambye kubanga gobo banga osasula omusolo n'ozisasula mu bujuvu lwaki oli ataazi kumpanya tebikwatako tebikwatako kati nga bwenza okulowooza newe binakwatirako ng'oluguudo olwo luganye okutereera nga luganye okuggwa ensimbi nga ntono. Uluna kuatira kwa rusi nga abasomesa tibasa sudua masome na ugafaga government. Urusi nga nabasao mdua yoji ogenda baba anjia. Kati ebintu ngewe wabitu na mnu ufumetiriza. Awe wali echiruma ntifena tuwekembe tulaventi. Umusolo gutuka jegu ino kutuka mbula amba lamba. Ni atewe gutuka mbula amba lamba. Wachiri yao tutandikio kubanja antinga wiguwa tuuse mbula amba lamba. Ni tusasula buli omu na akulo vuna izi wawe. Gukolebi ebisani de. Gwalimu Uganda wa muna Uganda. Osoro kunyumirwa. Ugamenti ya ene wankubade kale nsasula. Na hii ekubo lino bali terezeza. Ne wankubade nsasula. Lirowe na ingi demu duwali longa lili yade yadeko. Duwali liyonjo. Musao na musanzeyo. Kale bampaddeyo obujjanjabi obutandikirwako buli obuyitamu awo entandikira okutetenkanya nye ng'omusolo bwe gutaatuuke gavumenti teyina gyejja kujja nsimbi naawe oba obanja obuweereza ate nga naye kubanja omusolo kaakati ku byonna ani asooka gw'oba omusolo osooka osasula ekyo ekikubanjibwa kaakati ate n'abatutuusaako obuweereza tusabe Mukama Katonda omulungi batu obuweereza obwo bwennyini obusaanidde gy'eggwanga buli omu lye yandiyagadde okulaba abasinga batambulako ne bagenda mu nsi ezo ne beegomba manya nti eyo gye weegomba waliwo abaafiiririra embeera eyo ne bakola nnyo ne basasula omusolo ne bakibeerako ne bakola buli kimu okyaleeyo wakunyumire kati naffe tuzimbe Uganda yaffe tyaba n'akyala wano batwewuunye. Tia wena jira yonga atia engudo za alimbi. Tia wituwa vayo da. Tusa suru wa musoro. Atini baguteka mbintu webi kolachi. Bitu itago ukulabako. Kati ye Uganda uli unji yandi ya gade. Ukulabako insha alamu kama wana tusobozesa. Ne uli umuwa kulovu na inzi wabwe. Nza musoro za kangu soroze. Na wasasura nyambo sasure. Kati nawe gwengu wanawe nyamba. Tutekese munkola. Embeera y'okuba nti tutuusa obuweereza oyo ali eyasasudde abe ng'aganyibwa mu musolo gwe gw'aba asasudde.
1: Kale neyanzizannyo kangende mukuwumula mu kampuliza ndi ne Hafsa Sseguya nsonga za byamisolo tutunuulira ennongoosereza ezakoleddwa n'okulaba nga Bannayuganda twenyigiramu okulokoma abo bonna abaleetera okuba ng'embeera y'omusolo ekalubuubiriza. Gamba ng'obuli bw'enguzi abo abagezaako obutasasula musolo. Nasinze kulumiriza kiri nti yalina atasasula musolo muleeta ebintu byebimu mubitwala mu katale keekamu ekyo nno kiwandudde bangi kale katuwumulemu bwe tukomawo ngenda butereevu mu bibuuzo byammwe.
2: Bwakedde wasuza otya Uganda kolokoko yake amachago gavusa amanyuvu ngate n'olunaku lwo lweyongedde okubeera olwakabi lwampuliziganya nungi gula voice bando ya MTN yonna wakati w'essaawa emu n'ebbiri ez'okumakya weefunira eddakiika ssatu ez'obwereere ezikuba MTN ku MTN nga zimala olunaku lulamba nyiga *140*2#, ofuna eddakiika z'ez'obwereere buli lunaku sumulula ekiboozi kyo kebera ku kabiitewo kwasaganya zihaso zo kubira ku muzeeyi sumulula omuliro gukulimu n'eddakiika ez'obwereere okuva mu MTN nga tuli wamu enkolagana yaffe teremesebwa
3: MTN
2: MTN irungamizwa ekitongole ki Uganda Communications Commission.
4: Nsale sale w'okusasula emisolo atiika ku bunkenke naye okugusasula tekisaanye kuteeka ku bunkenke ng'okozesa DFCU Bank osobola okusasula emisolo gya URA akaseera konna wonna w'oli ng'okozesa simu yo nyiga *240# oba kozesa DFCU Quick App ozisasule mu bwangu nga 15 terunnatuuka okwewala okusasuza engassi n'amagoba osobola n'okusasulira ebisale by'amazzi n'ebya UEDCL NSSF okusasulira passport driving miti wamu n'ebipapula bya poliisi n'ebintu ebirala bingi teri kusimba layini teri stress teri yo pressure okusasulira emisolo n'ebisale bigonzeddwa DFCU Bank erungamizwa banki enkulu eya Uganda nga ne sente za bakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa
5: Olugendo lwo gwongeddwamu amaanyi n'amasundiro ga Total Energies amapya musanvu tuli basanyufu okusembereza obuweereza bwaffe bonna bwe weetaaga n'amasundiro gaffe amapya Ematugga Kabanyolo Salama Road Mpigi Center Rukuli Sembabule ne Biharwe kyama kulimu ku masundiro gano weefunira amafuta ga Exilium oyira ali ku mutindo gas oba weefunira ekyokulya okuva mu Bonju Shop olwo weeyongereyo n'olugendo lwo kobenga oyolekera wa amasundiro ga Total Energies kati gakuli kumpi okusobozesa okutambula obulungi wonna w'olaga osobola n'otugoberera ku mutimbagano ati Total Energies UG oba kuba ku nnamba etali ya kusasulira noti 8 noti noti 2 2 8
6: Simunjika jangu kumpia.
7: No. Ya yuga cheki ya njini jeweta nila bulijo. Mbulunji wa yobwe njini nobu womi wa njini woma njini.
6: Chogamba yeri, ene chwa watilo, nebifuwa bidibika beza. Ene yeka wome na dela, obama mpe drumsticks. Chino jisambia nishu wame nyo chilimba. Chilu gumite, chino chivaite chwa watilo dede.
7: Checho, labo obulungi buno bwonna obusabikiddwa mu ndabika empya.
8: Mommy, are we going? It's chicken to lie.
7: Kituufu mukwano.
8: Yeah.
7: Bw'oteekateeka Yuga Chick, kaba kaseera ka famire. Yuga Chick.
9: 40 years of serving Uganda.
10: Mu myaka gy'enkaaga, eggwanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa, Uganda walagi yabangawo. Mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku rediyo, ku bubaga bwa ssekukkulu, Uganda walagi yabangawo. Ate kati ekintu kyakyukamu, anti tulina obubaga obw'enjawulo, nga zi house parties, obw'oku mabiichi, olwo nga tuzinira ku nnyimba zitusinga okwagala. Era Uganda walagi, waali, omutima gwe gumu, Uganda walagi y'omwoyo. Kati ali mundabika empya kyokka mu buwoomi waffe buli obwa bulijjo Uganda Walagi ekyokunywa ekitugatta kati naajaguza emyaka 6 ekyokugatta bannayuganda tetundibwe eri abo abatannawiza myaka 18 n'olw'obwegendereze
1: Kuchena musambu kasi sasa tufema mwefe radio simbe mpologome edembe programu rutilo jowuliriza dakika 10 zizo kati mwenda zizibule kwele sawa ibiri kwezo tuinako nga musambu okwanukula ebibuuzo byammwe ate era tunabasibula Hafisa ibuzo vya hawa ntubano, ebimu vijina webi kuataganira, ndogo zanze kansu. Ok, mituwa lirumu, tunaronda mu haba kuatagana, obo kujukiza, obo kujukiza, echina haba chisigali dema viga. Galuwa ni yasi nzideka sanda na ganti, nongo seleza, ezako lebuwa kustamp duty, yeza badaya galo kusinga, okumu tegezako, olwensi unganti banja, baina bebako lewa buwe yonga buwala jinebi la lambaga za stamp duty, bagala bategele buwe imiride. Umlalaye yabadde weka yunga jajabutida na gamba business nene zebala mkuo misolo na yate ne muda ku business entono ne mutulugunya saigwa Museveni yasinzi deka jansi na gamba uyeji ya fana nyenoli nti yaba business entono tono muba tulugunya nyo muba vini kuo misolo mnene dala chokanga bali na mbitundu bya byalo yasinze kuogera kubali mbitundu bya byalo tulwachi mbajia kwa msolo gakumpi gwenkana na ugwaba bako lila mbibuga songa boba ingiza chitono. Msai gwazara gayaza ye agade kumuwa ebikabi wa msolo ne ngeri okusinzira kunjokera ya datu nolide income tax na inga ya gala kumanya mitendera emitendera montuchi wa msolo gwenkana wa wewawe ya zise tax types na ye okunyonyola kwe kuanda zenti ya weya bade alaga. Kagwa mitiana bie musomesa sibie mukola na bade nchi ya mubuza bie mtu kwe mukola vichi na ango jiwa nukuteke kuninga nti wange bie tuwoge deruache lite mbikola esimu ya mukomezao na ina angene mga anti yensonge liereza whistleblowing bolaba akola ebita yogerwa no sobolo kumulupa yu na yu na muongereza ama sikasanda bwembanga mulese enkola yonne mpya lwaki tembawo budde okweteekateeka ne muganti okutandika n'omwezi bwe guti mujja kusasula sente bwe ziti so si kubagwira leero nga biri nga tomusolo gwatandise jjonga lumu ekyo kyete yakiwadde nze nkyongedde ng'ekyo okulabirako nalumo so mutu dizaako dife nga ba clients bamwe ne muganti kakati nga ba clients bafa babiwo omusolo fe Uganda Revenue Authority tusimye era omwezi guno tugenda basonyiwayo kino na kino nese muembe mpererwe awe yafananye bali abagamba nti abo business obutono batulugumizibwa nnyo londera mwabo banukule mudakike 5 ze tulina
0: tuyanza tuyanze ge aba business entono nti tuwawa umsoro munjo ogusasulwa aba business nene nati ni basasulwa kitono oluse nsonga obo buzibu obuyinza okuva ku kino aba business entono oluse temukuuma bulungi bitabo kati omuntu wajiana kugateka mwenyanjula yo nawe kenyini ngato chajukira buwa ingiza songa ate nyanjula yitakisa ne ugenda okweka nga ate bagerekedde kubanga nga return ekulemina okuteka mukubato ina wo sinzira watu ina bitabo byo tunako wa business nene bisede bisinga ugenda okweka nga bagezaako kuma ku bitabo olusa ina obana accountant omuntu avunanyizwa kwechi wakibeerako okulaba nti asoba okusengeka ebintu nga bwe byetaaga naye nga tekyandi badde nti wa business entono asasula nyingi oluusi enkola yo ekwata ye ya business yeyinza okuleetera embeera efaanana ng'eyo mpozi n'omulala yagambye nti bye tukola bye twogera si bye tukola sijja muwakanya nti si kyekyo naye nze ndowooza yeetaaga kwongera tuwa ku kikwatagana ku nsonga eno nti jjuzi bwe nali egindi bakola bwe batya ate wagamba bw'oti tetugaana kuwabulwa tuwabulwa ne tutereezaamuko mpozi n'omulala agambye nti emisolo ebipya olugireeta lwe tujogera nnyabo oba seba yakibuuzizza saba nkutegeeze nti bajeti yasomwanga 11 ogw'omukaaga bino bye twogera byonna byayogerwa ekkololo nga bajeti esomwa byaddibwamu leediyo ez'enjawulo byaddibwamu amativi ag'enjawulo byateekebwa mu mpapula z'amawulire kakati uyinza okuba nga tewawulira buwulizi nze kindeeta kukkaatiriza kubanga lumu yatuuse lumu yabadde jjo kati nzikaatirize nkuteeketeeke obeere ng'omanya nti akadde kaki keeko katuuse kati mpozi n'ekirala tuddizaako ddi mu mwezi ogw'omwenda buli mwaka tutera okugenda okukyalira abannaffe abatuwa ku musolo mu bitundu ebyenjawulo gye twandiyise regions ne tulondobamu abo abawi b'omusolo si nti basasudde mungi ne waliwo gw'olaba nga jjumbidde nnyo ne tubalondamu tuteekawo akakuŋŋunta ne tulaba nti tusobola okubayita e Kampala tubawaayeko ku bulabu obutonotono naye ate era tutuulako nabo ne tulyayo ekyeggulo nabo ne tuba nga tusobola okubateeka ku lutimbe balala nabo bategeere nti zino zeezaanywedde mu zinnaaza akaendo kampuni okusinziira ayasose yabuuzizza ennongoosereza mu stamp duty ze eziriwa kubanga bakola walagi naye ayina kyeyatabuddetabudde stamp duty musolo ogugibwa ku bintu nga bino nti bw'oba okyusa ettaka n'otuwa ka stamp duty ka bitundu kimu n'ekitundu percent ye 1.5 naye gwe kyotegeeza omukozi wa walagi bagiyita digital tax stamp buli bulaama bwonteera ku cupa kasaanikira ka walagi omukozi w'amazzi akateeka kungulu ow'emicungwa naye kakateeka kungulu ku byokunywa ebyo bye tunywa n'owa soda naye nanteerako kugamba ni tugenda nga tuteka kubulamu obo kati icho chobu zaabu zidwa na chyo niwe manjo gira kubo obo stampu ichisoka tetulina bintu bye tuongede kwa vitele wako stampu ebintu ya kubi nevi sato ebivadewe rabi ya vichi aliwo atira na umuendo kwa stampu teguongeleze wa mbajeti wansonga anti ulia tuunda stampu kampuni yanja uro ya jokoro ogo ogo kutuunda stampu kakati ebyo byate tebinza obutayiteyo temiwendo ja stamp jeyongedde nyenja gadde nkujukize ebintu byo ino kuteka kolama era bobo subule ekimu kubino fukula anti wetegereza gema zaganywebwa soda waini beer spirits zine za manyi Uganda wala jine baganda bazo ne sigereti awunoyongera ko sukari nooteka mu sementi awunoliyo koyongera ko buto nooteka ko fermented beverages ngobushira awunoyongera ko alcoholic beverages awone nyingi zao zikumbucha buno obutamiza amangu no chigalirawo kulaisi kati nenteka ko ne alcoholic beverages awondese buno bu energy drink buonywa sting obwebutyo buli mu family eyo
1: buburu
0: nenga sikali mu mwenge nenga kaine ngeje kakutereza mu kusinzira kugwa kagala kakati nitugenda okwekanganga ebintu biri 13 ebikozesebwa ebino kutekebwa ko bulama era byasigadde nga byebyo gwefu okulaba nti akola walaji walaji nkwegayiridde tafuluma mu factory eyo nga tekulirama. Nebwa atuko obutuusi mu trading center ne tumusanga. Ojja kuwewe ngasi. Kwegayidde stamp weziba tezinnajja. Mukole osoko mutereke. Olyoko ogusa olutalo lwa stamp. Bwezijja buteekeko. Osoko okutambuza ebyokunywa byo bulungi. Ng'obinoonyeza ba customer.
1: Tubanukudde bulungi kati basiibule n'ekigambo ky'obasembyayo. Ate bwe tulitandikira olulala.
0: Abantu baffe abalungi. Aba wibo msoro. Nsoka na kwebaza. Mwebale tuwa msoro. Gwotu wagunonyeza. Mubulunji ne mububi. Tubade tugunonya. Nemu jatu sonyiwa. Utubale waluwe tuwa isi u. Nitunyeza nyweza muko. Tusaba mtu sonyiwe. Mukama katonda abayambe kutusonyiwa na ye. Mbebaza mwebale tuwa msoro. Buliomu walabienga akuata kali na katono tono. Nga kanyuga yonze kaloke nsobola okusasula bizino sija zisobola nye mumenyeremu abantu babaddeyo netugukunganya nyongero bebaza timwebale nyo mwebali eddala n'omwaka guno tusaba mukama katonda obulungi business zinazigabirire zifune ba customer newe zifuna kuume ebitabo wandiika njagala osasula omusolo nga gwegwe ogusaanidde business yo nga gwegwe omutuufu ate era tutuuka okugukunganya ilo tuyamba ugutue wa government yeja kuweta against imbi na ya teso ulo kuhia ito tuseko uweleza okusinzira kuweta avu ni kuweze zinaba sobo ndo kunganya nye sababu kama katondo omulungi ayongera demo tu sisinkanya insha Allah natuchi alibalamu utunafuni na kadaka kuma uku radio Simba alitu ungele tunyumie mwe bintu ino vichi alibi inji enongo seza zichi alinyi inji kugambi zesiko onyeko Yeza income tax neze exercise duty mbadde sizikonye ko nnyo kubanga ate nyinzo kubuzabulizaayo nensubira mbanga itali lya wala omukulembeza ajja kuba atekako omukono tusobola okujja tutanye bulungi ngate tuli mbwera likirivu namukama katonda yemubezi
1: kale musule bulungi mwebale kutuuliriza temujjanga oko tuchagena maso kambalekera ba maulire ateera n'enteekateeka zonna nga bwe zitambula mbadde prosi kyeswa ne ofisa seguya kuva mu Uganda Revenue Authority tunadingana nate
3: olulwe lubadde olutindo obadde okimanyi nti kati osobola okusasula emisolo wamu n'ebisale ebirala mu ngeri ekuwa emirembe era mu bwangu ng'okozesa MTN Momo kozesa Momo app oba nyiga *165*16# okujenereetinga PRN olw'osasulira epamit engasi layisinsi n'ebisale ebirala era osobola okusasula butereevu rental tax boda income tax moto income tax n'ebisale bya parkingi tekyali layini yadde ensindikagano wabula ensasula ennyangu eyeesigika akadde konna wona woli kati okusasula emisoro n'ebisale ebirala bigonzeddwa ne MTN Momo. Agu ge maanyi ga Momo. MTN Momo erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Nsanja Agrochemicals Limited ekuletedde amagezi agagenda okwongera ku nfunayo ng'ekwanjulira akatungulu akayitibwa Red Heart.

0: ata anago na yuno kubanga ogalinda kubana go tuba tugenda kubanga tugagaba no nako leto tujja kuba tugaba cho yuno kubanga okola kwate simu yo nyiga star 255 star mwenda emu ash nyiga okay teka mopini ngambye star 255 star mwenda emu ash nyiga okay teka mopini ya mobile money account yo mitwala 5 kusaba bili na chikama 15 tujja kuberanga tuvai tubenga solo kuberanga tugamanti tufunya akazanyo tukazanyao draw akalulu tukazanye obengo solo kuberanga omuwanguzi tumubabula nete werabira tukugamanti echali chikuto obude chabuta tugamanti final yana imbira byange enakuzo mwezi nga 10 na lumu bero mukago lwa wiki ja tuli kavumba jukira tuinaone esambira byange mumagome sina makanzu timu zezizanya abana makumi abiri mubana baina timu zizo nabuli omwali na naitu inayone zipenati zigeno kubanga ziku kwa kuoru mwana mwalaya alimu golo kubilijo muteva ngabili azikuwa buwole mwanga gozi muwa yoyobyo nabijia kubayo nenga ate jukira nesambe gadi sabule gadi gali oluo kubanga tucha aline songezo kubanga tutunulira echo echo kubanga tuwekuma tukuma SOPs sabule gadi netumu ingiza mumunda mukavumba mwagendo kwela ya soka wu katigo kwato budde tukugamanti tubituli byerere biraka byerere ngate tuniigina tuambale kunigina ebigere biyise kumpewo olabe nigina eyo 15 eyo mutwale eyo 8 eyo 10 zonna day of freedom nga 10 na lumu chimaki nga katwalo kali kamu okitegere bulu nyecho ufumbo inacho gambao
1: chengamba checho kubanti abasajja baina ebirwadde ebibatawanya ebimuga byeralikiriza
0: gamba tuine ebirwadde gamba tuine ebirwadde mu basajja abo inamo mikwano jo
1: so
0: gwe manyigwo tidde nyo
1: ebirwadde ebyo biba byetaago kunonyeza eddagala naddala ekirwadde kasitota niko kutunuliranga ofuisa fuisa nye kiro okasitota niko kubanga ofuisa omusoro teguggwayo kasito uliranga olumiziwa ngofuisa oba okulumiziwa omugongo omusoro ogubalagala ogujanga gwesibasiba oba okubanga gulimu omusayi mumbeere eyo oyinza okubanga wafuna prostate cancer obanga olina obubonero bwa prostate cancer ensonga lwaki wetaaga banaffe aba BF Suma okubanga basobola okubanga bakuyambirako ddala bulungi nnyo BF Suma bakuleetedde prostate relax capsule ezigenda okubanga zikuyambiza ddala bulungi nnyo okuva ali mu ggwanga lya America era nga zijja kukuyambirako ddala okulaba nti nno oterera ddala mu kirwadde kino ekiyinza okubanga kikutawaanya ku nsi eyo so bw'olabanga olina obubonero obufaanana bwe butyo totya manya nti oli mikono emituufu kuba simu zino noti 75 noti 75 oba noti 784-215-57 ojja kubanga oyambibwa ku nsonga ezo era nga bukimu kijja kuba kirungi nnyo gyoli sobole okubanga kikuyambira ddala nga bukifaanana
0: ya kiwanja kya byamizannyo balikubeera ng'owuliriza kyokola kyamaanyi nnyo we tusooka olunaku olwaleero banaffe aba Uganda Rally Drivers Association nga bali wamu ne FMU Federation of Motorsport Uganda basobodde okubeera nga bavayo ne baba nga batongoza oluvuga oba National Rally Championship Round eyokubiri olugendo okubeerawo ennaku z'omwezi nga 5 egaruga oluvuga luno lwe lugendo okubanga lusookera ddala eri ekibiina kino kati kiwezeza emyaka ebiri nga kino kigatta abavuzi b'emotoka z'empaka baludde ebbanga nga bakirwanira okuba nga bakifuna so ne FMU nevayo nesobola okubeera nga egati kati twabakkiriza nammwe mube nga mutegekayo musobole okubanga mweyambako mu ngeri emu oba endala naddala nga muli mu nsonga eya munno mu kabi so Haji Amidu Gombe mukwano gwa mufumbe ngamaze emyaka nga tebalabaganako bawuliziganya buliziganya ku simu akiŋŋambye asobodde okubeera ng'abeerawo nga kuba kati ye president wa FMU akola nga president wa FMU wali eri egalugo olunaku olwaleero nga batongoza empaka zino era ebimu ku byayogeddeko ya Eva abeera ayogera ku nsonga ya safety agambye nti emirundi egisinga empaka ezisembyeyo egaruga wabaddewo obubenje obubadde bubeerawo buli kaseera

Badbetika Uganda bongere kujukisabu mnebudo kusabu kupa na tengu urumba bana basibu www.betika.ug soko varumbe ugambia kusazige na kubira muna na poti gezanya kurewesha atoku urunaku ngabuchia ngabuchia sazige na kubira muka kwa kuminabiru suitizi na dizanya Algeria then ujina atandi kurelu na kuroku tanukusaa sato zechiru Austria enibade Austria ni Austria eri mu Asia bagena kuzanya ni Egypt yaba yaba, yaba livi.

Mkuru yaliko kapteni wa timu ya Manchester United Loic Kini agaanti yobungereza teba menya taina lugendo sana bagenda jijamu taina nyoba zenyi basobola juwa nga mujia kuyongera yo sita biri tanu tanu sita chenda mubilista emu ash okay. Mkugambi ya kufune mipira jino ino kuba kukusimu yo ngo inako siri njibibili airtime mobile money enkumi biri mubitano no kuda waguru ordinary ya biri bitano single ya nkumi satu VIP ya nkumi tano yeriko na akatambula bumari wasu bitegede ne VVIP jaja isa uriotia jaja isa kura ambira au sita biri tanu tanu sita chila biri sita mwash okay. Kisasi kura ambira bani jaja isa mumunda biri nyo senior center bakuri bichi Kagame waliku 80 mile day and night parking wampe wao uriotia Kagame uribichi sita biri tanu tanu sita chindabu biri sita ebu hash ok sita biri ungo gambotia sita biri tanu tanu sita chindabu biri sita emu hash lumbu muro mkugambia ka VIP kwe kaline VVIP ruparatipu rubaranyosi super friday ludigido digi double digi z agavayo galaga Ronaldo Cristiano World Cup uno wagwa biri abiri mukagambu yandi nyuko ugwensi ngambi ugwensi ugwa timu yegwanga umpira yandi gunyuko ugwa timu yegwanga era Singapore tigo baji wanduru uruwa lero runu umpira ugujja ku saa munana yandi rangirira nti ugwanga gutatu sisi tawe ya buto debi ya mabinaba da ina TV ya mujariku na gamba I'm talking about the national team his sister according to libel sources the World Cup is his last dance but wa gamba okusinzira ku mauli danza agesigika okuveri muto wango ichana chuwala chikelea aina chatel nekerea mkuru wabuhugu jarimu kuhute bidi tonyo miyako jakoja Uganda haimu nae ya guva kubaina kebasiba une Ronaldo na batu usemu faina wa Madrid na Atletico Madrid ili wansibili kuminena Ronaldo na agama mkuru baba nina uche mbadengati kufaina wagirani naga masi na kwa mpagira ni mpagira gwe na hati leti kwa Madrid nga ya manyi Ronaldo muna jisomula mtu wangu nga sibiyo ni hakuwa basi na gamba yu tugenda jiku ba tusibe nga hiru nila inacha mnu nyamu tusibe na mgamba tusibe inze singa tukuba hati leti kwa Madrid baba njaga love kumwengi eh singa tukuba hati leti kwa Madrid uva kumwengi jukila tata walo na udo ya fabiri etano na Ronaldo wa miaka abiri yali akajja ku Man ya jabiri esatu na wayite emyezi ebiri emyaka ebiri muzeyiwe na avambula mbwensi za ku miaka nga atano mujijo atano musanvao na hii chigambi wanti yali awuta nyo nyo nyo nyo kankome kwecho mukuru wa ba Ronaldo hugo na atwala okuwute bidi nga muzeyi wabwe era tata wa ba Ronaldo baga nti ya ono mkuru wabu ya fana nyu tata wabu ya tendeka kukumpira nga msaja shamba boy ya kura mugade ni zao kuchiharuni wa mwa ya kasente atambula na akuma keka na akasawa pira agutendeka kukutimu zi charayon baga nti ya zile nga
afira timba tuvabo kubinabiva natamanya taliza alo mtawa ninga gusobola eramba wanyo story ya Ronaldo nti nyina mukuzala bali abana basatu okuli hugo naba wala ababiri yalitaga akudda mukuzala babu yekanga nga inurubuto agenda okula ba doctor wina muga doctor utaluno njogala tulujimu na mga mantia alirubalu semba ima maulunu dutufayo ya kuwe nkole yechizara gumba tuja kudamu kuzara msajja banaye msajja banaye msajja hanya punyo msajja tawiri na banati ya tufayo ulirujo semba yugizaru umano na mago ya zara golodi wenseno na gagamba zanyi wumupira niba na vyami zanyi hivya dala ensemu agalu singa ni boroza kakati Ronaldo ne bakanya ne mukuru we namugamba singa Atletico Madrid tujikuba nenda kuva ku mwenge namugamba baba bukiri singa Atletico Madrid tujikuba uva ku mwenge ndi singa mujikuba uva ku mwenge kubanga ya manyi ja kuba balula nzinchimanyi sola kama ku eje gena kuba ku vanesi galiri ku nguli gamba ikale nganze tujikuwa agala kumwenga tengi nda kufuli chintu ichamanyi baba kuyentikali niba kubatele tiko Madrid kati baba wa Ronaldo mkuru hugo yomu kubakulira business za Ronaldo kati Ronaldo ye mwana asemba yu ada kuwa wala babiri umuwala umu ya tegezi zinsinti Ronaldo singa wadika apona gubale ilunga pati gubajijimu ilunga kurushe bajimu Ronaldo gwa national team ajja kulangirira. Sita biri tanu tanu chivudde eriani. Mukuru w'omuwana naga nti naye asinzidde ku nsonde ezeesigika. Okay.